Banda, bandita, bandita, chaypi kuskachasqa kasarqa noqanchiswan harinapay kurispapuni pikunachus kay willa kipakuna wakichayta uyarimuspa kasankichaq. Qallarinapaq, qallarinapaq kay sepsa wasimanta pacha willachimuspa kaskanku. Hatun raymi ch'utillos Potosipi apakuspa kasan, chayrayku riqsichimuspa kasan. Kawsa sumaq kawsa k'acha kawsakunapaq harkanayki tiyan qullqsituykita, chantapis kusirikuspa takirikuspa kay raymipi kuskacharikunayki tiyan familiawan, ama sinchita alcoholkunasta uyankichischu. Chantapis chay alcohol ujiana mantaga kankun chay luz mantara pagamun que chay luz kanchay manta mana manu pataka ganapak chantas mana kotusana mana kotusun mana kotunampak chay luz kunataga kankuna chay pi pagamun aigichitian raimipi kay chutiluspi kay potosipi hatun raimi apakuspa kasian kuska charikuchis familiawan kuska kausay nikita sinchimanta kusirichis papuni ñawpak mantaskinapak chayta willachimuspa kasian sepsa manta pachaka y sepsa departamento cobra samanta willachimuspa kaskan.